0: a man for can you can cry no more dear four for casua and yakasua a one corner casua and kubumwa bantama. Why him and you are one more and then anano him for a can and aqua see am when in a duenim. Nana say, well, tonkrama assembly for noa, more gumwa is assembly one what yes, yes, eh? Near Mujina, so ya na no need. Nyimfiri wa mam na watwemienu atwam ya akyesa ye keka kobosumi nie afedie ma yimani mu mebu biem ena nana se wono nkoa ne dane na muhu ye bebu ye anya bi ofese obi sa se adan no aka no a motwotworo ho se mu bebu no se se dano eno antu nkoa na mu mebu biem wase mumra meyimfiri wo na ensuo sa to a se ne na anu nka ensuo yira fa wo million city wo no ensa me fa wo bi o
1: be bi o mu me dan yan ni chepe no o ma si store esi usokwan nu mankasa me ya press conference last 3 weeks onu asa me hamidi no ma mbetro o
2: ba
1: iti ene dan na o mu bu me dan no me suspect se se ensuo kwan so mu yi efiri ba
2: na
1: mimi genetic okro no mu genetic mimi support bone
2: ene
1: te nan sabde mu asa ti example
2: okre
1: to me dey to go mwa yisi mpenifu ya omwa nimi omwa muka bie eye ye na gbo mpenifu
2: amba
1: se sa store omba da chura hono omba romba yifi ho omba yifi ho ba se wakwa uko onoma ube hun se nechiri no usuru kwa nangisa da ho
2: amba
1: da hono ma bepim one leg landlords association omu chai mayano ni dana eso half from ni na wakwa enimu omu meyiri ina yifi ho nekwa na ede ende mu eni tira neda miyangisa o henano me mami wakwa en so omu yimi sube diya ni yifi ho if se asumu jaya edain assembly ko nu odi pa so ya de papa e se ya de support no ntidi go mo yi simpedi especially na akom any mpedifu a omo an edman omo ye na omo ye ka kire omo se mi sira omo de bia papa ye e won omo fa nto
2: sa na ete
1: na asom je de embra to ma start mo mu ngai sure to ye de mu na ye ma de bia ye ma na ni na gya sa store na me ye press conference am do ombe kire ho no
0: ebusi aso ate na asemu a worker na aso ono ne de no mudu wo wa anyu machinye ni wase muda mummu mose meda sikwan mu mummu ena omuso wo mu ate wo resident association no ni pe tete ho ne yesi chairman onso ne de sikwan mu wase mabufa mu mabufa no aka nka ho na afei wo mu maka na aso we nya ho ye asemu mu obi hwe no ankasa na ye budie ni nti no ani abre wase na anu sio to ye nya ni kwohwe na wewe ya nwadi ato abaye ni mse mpeni mfwe asambili nuwe yego mwaisi wano mwa kasano wasi ya kandia yu omudebe ye jumano nadumu wadibe budayi wadibe ye jumano mwa deni eti munu mwobi nuwame ye jumano
1: 2017 umabe yuko vatina yede efri kwa ndo nipede seni esi dayi ayede esi mu sa omu kaka omekeza anyemfo yadi atu nto nsio kwa
2: ampa
1: mi okofo bwona niko samu niwe dikain
2: nama nuko
1: mwa bantuba milinu msu dikro
2: ampa
1: mimi mfwa bwona susa
2: evida
1: bebi ay lor kwen so kwan da mi ton da
2: nokre
1: nti masa adie no mbe yin firi ho na entwom enkoto gota kesie mo yisa store firi ho a ekokwa kada kesie bi abosan enam ho omu na half resa to be confirm wo yisa dan fi papa sa gota so yedan enam ho be na gota gota na mekuto wo nyina
2: ampa
1: na mfa so ndwe emra ko rumu e bia sa amedu so mpeli fo mo ma na ka o mo ma na ka o betumi da ye djuma no ama bebi obekọ no ye fra na wetumi dia ko ye fra se brodo bi bra kwati brala boy camp can get over my head man
2: le
1: gumo batima milenium city joke da kan so a eno so no eno ma wo so betumi aye no betumi aye afen so dan me kasa enso no me kasa se aye gumo batima milenium city a
2: ko
1: divisional police command omo ye djuma kasa
2: afa
1: oba milenium city district police command omo ye djuma na so omo hia kadie bebre especially dan me kasa for makas no eno ma ba bua mo de ye djuma e djuma na ba den e be koso
0: abusuani a wuti yei gomua bantema ohene yi owo no mo nana kwasi amwani ene wate ne ne no
3: enji nana se atikatika katipo jumabu ne de ne de aka no
4: mumuduka
3: aduma 06.3 yani anu anuma 94.7 in shawa 04.5 test yanga za kasi ebo yakoya numa na yadi yadi chirumu wa jakobu ne ne mpotemu asantumantemu na kopiemu wa wa patasie di a junior high school headmistress oho your friend Esther Nyame mami nyame na kasa yo ase gana de shetie na tie upetu ya kachro ni nyina da enese na sentem empriwanyi se ya mane homo so opotem wo pa enkanka enkromo junior high school na wase akom ni nyiremu ni nyina da enese se ekoba se akra

0: ne mpanyi mfie so a se se de nyankopon si bo ma na ye de a obebu ne nsa won no obu ne nsa so a ohia mo ase na ho na asem no won no pardon no ho na asem no won no e san se pardon no obi o ha abusua ka premon to ma no mo je da ma tu sire omuni ba no ma di ba wade e ti e ko ba le se bosome ne so a eno no jesu o je school no betan fie na na ne se ntuma gubi a pufu pufu no de amo na che so de ne nemu a e ho na mrantie ni bi so fa bro nya ho we krakas so ma won se wo ho atru wani abu abiam etu nya wa se ebra eh wo kra meto pad de amo de pad you pad no mde we nkrofo ma virgin breakers pad no mde we nkrofo ma che so ma bi se si a wani beba ho na che so ma to na ntem sade amen nam so ma nkra na nyima na wo monyem na ma mi decide se mi tu dwa na cbg wo amo de ayi pad dodo no e ne ko ye ne ne be se 700 e no mde ko ma de sua fo mo potem no ma me ne so wo asem ka asem ha ne pa na asem wo di wanka e so bo a e be ha no ani ayekoti eye eye panyina wono ena patase di a junior high school wono ena da no na ni nyina da emu no mame adlin banks wono so eye ashanti regional manager edma cbg wono so jina simpie ni apaso ekirim sentia womu yo madwene so omukoye sadoye
1: no betae ne se enkwara emaya omu school mu no e blue sat time of the month na eya na empempie no a binum efole out of moon to me a school because of Tibia womb and CBG. Yabaya, Yababa support a ma and cry my wo school mo with sudden trip parts. Said the Baya, a blue sabrena, almost so bit messy, omu ye, na omusu school corners or so, a conkine, na enkobasa, a muntino, or mobet nephew. And no, my acha de adoroso. A door supply, you bet me a kind. You know, kind of say a bubble of 3,000 pieces. Bubble 3,000 pieces. And I said, Yamo Hono, but I had a Kumasu, and tonight, yes, I do my case. It's more than 3,000 pieces, and I yachani.
0: Ani ayo kwoti ye ayo panipo asantemantam CBG wana na da wo ma no wura Allen Banks
2: Abusia sakatie boye afen wadie wafidi a testia ngaza kasie bonie asantemantam anshiro 104.5 yedam asempa 94.7 FM ye won kan ena dom 106.3 FM kokomlemle fan first street wadwe nkyre Facebook YouTube Instagram ene afa bi to wani anyebre ye besi no koso de ama wenchena yanti sinsem fufuro ne ye efa pomden eho yanti sim na enei ema bebre wo ho mema bebre wo ho nom kane no kura de na nke kase obi asra obi brichia enka brichi no ne wamua ne se eye ma ne aye se obu brichie ema ne se omu brichie enso na de ema o
0: kanso o ko ne ho kek na ho nto bridge e ewia kedikete bridge e what are you as bridge abo wa ma bridge abo
2: abushie na sa bridge yasem a ye kan woni a wati nku na o di asra won ho so sem kan sa ni o woni a ti nku na o mo di asra o mo ho enka obi won ma ni tuntum te se na da die eti e ba se o ka se o sra niyama nibe du nwa kambomu kreto mwase mkukoko mkutuntum bibia sibi nwa di afra nwa di asra nwa wia ni obe numu wako nipedwe numu wa saba ya se sabwa nyani obe numu wako nipedwe numu wana abena nse china esa kwa kwa yatoto etu ntumwa kwa kwa neche esa frafra se di afra na adine mu se ni enye ponsu na abe titi ya bowe ni mse ni editi ya ibi na ansi paa se usi ubrichidi ya na se ubrichi nyi ya bushi afuwe se ni abane se se ya siya kwa dada wuyemu waba ufe fro na ye wadwe se wo benunum se bi mo so afedi o mo mfa nku ni se mena ne nsira bi o mbenu mu nuro wo unum prese prese nu akwada na oda wo yamu no wo bewu no ebi wo onum a na ne hwena bo ne hwene na che se wanya hwinto obi so wo onum a akwada no se nke wo se wo si e for me wo yafunu mam kabrofo no wate ase se ne wo

0: na akofa bag bia nya bag bia na wo de niam agum wo to zip no ma che na ate
1: ate oniema nyina
0: oniema nyina na egu abonti na kampese ya basa dia to kam ani e be wie no na efa no awai na zip no na niam ni nyina na no no sar na unya si station na wo se yenyi me bag mame na unya hu se bag na eneto na
1: kia
0: no wa sha se property bag e kira kwa
1: ah wo se sar niam ni gum ah ehia ni ngu ase
0: ahu aye ni ngu ase ti ho na otu musa mate na se dava ah dava eh ha baby a minya baby ngunsu okwa
1: o jale
0: wo kope property bag no odi bag na ba be shimisan se bag ni kura na ni nya papa
1: ahunkanim
0: ahunkanim
1: na kure
0: to hwe manfo bag ye de e ka wo de ne ho ye de she ho no na ye yi o mo de ne mo mo no mo de ni gi agi na wo wo de no afi na kope property bag property bag no ye etuo mu osumi wi o
1: tututu
0: tututu tututu wi na wo de a shem e de shem sa do bi ahu
1: okay.

0: Enterprise, Nyame ye Nyame.
1: Aye.
0: Nyame ye de.
1: Oye Nyame do.
0: Otwu mutan ya Nyame ye de ye Nyame.
1: Oye Nyame.
0: Oha. O se se nipa kora wonyi na ye kora na. Otima amosia kora na se mvrema kora na.
1: Otima mvrema wura nua ma. Ni na yi wa.
0: Ata wa tim tena se. Ohun bi disen agba ba ye kora de simple. Kube. So ti ho abu se ni haba no ye den. Mattress ye den wo ho bag wo ho musudan bracket wo
1: se no nkra na omo be ko school no ohun se omo mattress na ya na enye nkesi ni student one
0: ni
1: quality no
0: ni nyina ye ne bo so ye den wo form
1: wo kra ma fa mattress ya ye akono akono de gogo bi ya be pa wo
0: ni mattress ni kwa ye quality sa ye papa so sa ne bo so sa ye den
1: ni bo e fu papa papa papa
0: bi be sa wo fo bi ase wo a office wo be kwa boarding a wo ko school bi ya no
1: sure
0: ani manimu ya bo hwi na God is God asoye makuma akumienu miensa nan no biam okwa ni school for me bi ohwe bi ansa me den
1: ansa
0: be
1: ka bi
0: boni boni wo form mbesa di parbe rasia to afa wie fofofo no oru time bi ni na o pre oba na binye den
1: bi ho
0: ofere ne wo ko ba bi bi twa omre ade beto no bi 100 cedis ya ko to 150 cedis
1: oba 22
0: esa na bi na enyi manka va bre ni ma yeah because ya ni ma ni nyina ya den a bi
1: se wa twetwe wo na sma ya to agaw ya to agaw so so be kwa ko to den ne bo
0: din
1: no kre
0: because u kwati God is God awa ya den wa hwe ase
1: wa to agaw
0: because ya ni ma ya ton quality esa ton ni ma no bo wa e den
1: ko na ko din komo
0: en ko din komo
1: ni
0: ya mattress mi hia bag
1: mi hia we ya chobo se frank ina
0: but me twetwe na kra se na otwe me nzara wo musa bosu ba kra wo mu a obedu time a akra no be bie school be ko wa se wo ko school no na nyema nyina watima ye den
1: wo saka ni
0: na wo nipa bi ni mo ho a be gusu a be ko po na be zama oduru but wo ho a na abrese o sibio 100 series di 500 series di 400 series nyema ni drop na abese sa ni nyina ye
1: den sa ni na ko
0: ndi ba wo sa ko nya na aba God is God enterprise ya
1: bra
0: nza be ka aso ye wo japa krom no oba Osabeka ne wardrobe bo if I don't change hono na pia enterprise to krom ho anobi o ten gobene
1: ehono ye anungura no ise krom ko goma o mu station pa
0: de so be for botentim
1: botentim na ye wo fa ya kwa ten
0: papa na okura so machine
1: sure at is a jama sa to kwa no nko na manzo di sa djuma
0: ni bi ho de
1: sa
0: na ye djuma na den ache
1: na ne ho so na manfo
0: enim
1: okay
0: bi ko ho God is God enterprise show for back where then ewo ho na obi angrem fo fre nyame no oko ani kakra bia omoton kuku bia den
1: ewo ho
0: on main stage ni di anim hwe
1: okay
0: but to ni he soro abon watwe somebody so God is God
1: na
0: nyame nyame oko ho so a makra ba ko ho fe ni vision oko ba hwe kama kama kama nem bia wo hwe bia nza ba den
1: osabeka
0: okay na ba ko so wo sampa kwa so MC junction ho so ho highway ho na duro pepepa ubura mc bungu kwano so pepepe
1: okay
0: God is God enterprise no shop akusanya den ewo ho
1: oso
0: nyema bia wo hwehwe bia no nsabeka ana ba akusanya wo japekrom
1: okay
0: japekrom mu free drop a wo ba japekrom no wo sere free na afro popo no atra suma